0: on Eagle FM 85.5, Jimmy Bondoc. Now attorney Jimmy Bondoc. And let me be the one. 8:59 right now, time brought to you by iBerry. Alaga sa mata. Puyat at gadgets, don't strain. Stay sharp. Malinaw ang bukas with iBerry, available sa leading drug stores nationwide.
1: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
2: Ay, naku iho, sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako, parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
3: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulit.
5: No matter the decade, no matter the vibe, it's all here. From the electrifying anthems of the 80s to the unforgettable hits of the 90s, your favorite hits of the 2000s, all the way to today's chart-topping tracks. Any generation, we got you. Lahat ng gusto mo, andito na. We are Eagle FM 95.5 for the love of music.